Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

5 zuwa 10 ga watan Yuli ranakun bikin tunawa da Nasiruddin Hoja. A yau muna tunawa da Nasiruddin Hoja, tushen shahararrun barkwanci na kasar Turkiye. An amince da cewa Nasiruddin Hoja ya zauna a karamar hukumar Akshehir. An yi imani da cewa ya rayu a zamanin sarkin daular Usmaniya, Yildirim Bayazit. Mutum ne mai muhimmanci a tarihi wanda ya sa mutane tunani da dariya a lokaci guda tare da wayansa da dabararsa ta yin amfani da kalmomi cikin magana ta yadda za su bada dariya. Yawancin barkwanci da ake danganta shi da ana tunanin cewa game da mutum ɗaya ne, watakila kuma abubuwan ban dariya da suka faru da mutane da yawa a wurare daban-daban. Yana ci gaba da wayar da kan mutane na tsawon ɗaruruwan shekaru.

nan duwatsin kaburburan da kuma ci gaban tarihin su ba tare da katsewa ba musamman waɗanda suka fito daga zamanin Seljukawa. Makabartar Maidenlik wadda ita ce mafi shahara cikin tsoffin makabartu shida dake Ahlat tana dauke da daruruwan manyan duwatsin kaburbura waɗanda ake kallon su a matsayin wasu daga cikin mafi kyawun misalan gine-ginen kaburburan Turkawa da musulunci na farko a Anatolia. Wasu daga cikin waɗannan duwatsu sun kai sama da mita 4 a tsayi, kuma ba a dauke su a matsayin alamomin kaburbura kawai ba. Ana kallon su a matsayin ayyukan fasaha dake nuna kurewar zane, tsarin imani, da kuma babban matakin fasahar sassaka dutse da aka kai a wancan zamanin. Ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da suka bambanta Ahlat a cikin kimantawar UNESCO shine cewa ana ɗaukar kaburburansa a matsayin mafi kyawun misalan ƙirƙirar ɗan Adam. Rubuce-rubucen kufi da sulus, tsare-tsaren zane-zanen lissafi, ƙawatawa da furanni da kuma sassaƙa masu matuƙar ƙayatarwa da aka yi a kan duwatsun duk suna nuna irin ƙololuwar fasahar da adabin da fasahar Seljukawa na Anatolia ta kai. Kowanne dutse ba wai kawai abu ne na gine-gine da wani ƙwararre ya ƙera ba, yana kuma aiki a matsayin takarda mai shiru da ke bayyana asalin al'adun wannan lokacin. Ta hanyar rubuce-rubucen da ke kan waɗannan duwatsu, bayanai game da manyan jami'an gwamnati, malamai na addini, mayaka da sauran rukunonin al'umma na wancan lokaci sun isa gare mu a yau. A wannan fanni, Ahlat tana da matuƙar muhimmanci ba wai ta fuskar tarihin fasaha kawai ba, har ma ta fuskar nazarin rubuce-rubucen tarihi, ilimin kayan tarihi da kuma binciken ƙwaƙwalwar al'adu. A cikin kimantawar da UNESCO ta yi wa Ahlat domin shirin jerin wuraren tarihi na duniya na wucin gadi, an fi mai da hankali kan sharuɗan al'adu guda biyu. Na farko shine cewa wannan wuri yana wakiltar wani fitaccen misali na ƙirƙira da basirar ɗan Adam. Waɗannan manyan duwatsun kaburbura suna nuna irin ƙololuwar fasaha da aka samu a fannin sassaka dutse da ƙawatawa. Sharaɗi na biyu kuwa shine cewa suna zama wata muhimmiyar shaida ta wata babbar wayewa da ta rayu a baya. Duwatsun kaburburan Ahlat har yanzu suna ci gaba da nuna tsarin zamantakewa, tsarin imani, fasahar rubutu da al'adun gine-ginen musulman Turkawa na farko a Anatolia ta wata hanya ta musamman. A mahangar UNESCO, darajar waɗannan abubuwan tarihi bata ta'allaka ne kawai akan tsufansu ba, har ma da yadda aka kiyaye su cikin yanayin tarihinsu ta da ci gaba da riƙe mafi yawan sahihancinsu da asalinsu. A tsarin UNESCO na kare wuraren tarihi, kariya ba tana nufin tabbatar da cewa tsoffin gine-gine ko kayayyakin tarihi sun ci gaba da tsayuwa kawai ba. Haka kuma tana nufin kiyaye sahihanci, cikakken haɗin gwiwar wurin da kuma muhallin al'adu da wannan gado ya fito. Ayyukan da ake gudanarwa a Ahlat suna tafiya ne bisa wannan fahimta. Ta hanyar yin cikakken rubuce-rubucen kimiyya, ƙirƙiran kundin bayanai, ayyukan gyara da tsara muhalli ƙarƙashin jagorancin ma'aikatar al'adu da yawon buɗe ido ta Turkiyya, ana ƙoƙarin tabbatar da cewa waɗannan duwatsun kaburbura za su isa ga al'ummomi masu zuwa cikin kyakkyawan yanayi. A cikin wannan tsarin kariya, ba yanayin jikin kayan tarihin kaɗai ake kula da shi ba, ana kuma ba da muhimmanci ga alaƙarsu da muhallin da suke ciki, yadda ake tafiyar da baƙi, binciken kimiyya da kuma shigar da al'ummar yankin cikin ayyukan kare gadon al'adu. Sabuwar fahimtar UNESCO game da kariya mai ɗorewa wadda aka ƙara ƙarfafawa a shekarun baya-bayan nan tana nuna cewa gadon al'adu wata rayayyiyar al'ada ce da ta tallafa wa ilimi, binciken kimiyya da kuma ƙarfafa asalin al'ummomi. Duwatsun kaburburan Seljuk na Ahlat na daga cikin fitattun misalan da ake da su a Anatolia, waɗanda ke nuna cewa dutse ba kayan gini kaɗai ba ne. Dutse ne abu ne mai ɗauke da fasaha, imani da ƙwaƙwalwar tarihi. Waɗannan manyan duwatsu masu cike da nutsuwa waɗanda ke kallon kyakkyawan shimfiɗar tafkin Van sun yi tsayin daka tsawon ƙarni da dama. Ba wai suna ɗauke da tunanin al'ummomin da suka gabata kaɗai ba ne, suna kuma isar da irin ƙololuwar fasahar sassaƙa dutse ta Turkawa da kuma zurfin gadon al'adun Anatolia har zuwa zamaninmu na yau. Godiya ga ayyukan da ake ci gaba da yi na kare wannan gado,
wannan muhimmin abin tarihi yana ci gaba da isa ga al'ummomi masu zuwa tare da kiyaye sahihancinsa da ainihin

0: 'yan siffofinsa. Ta haka ne Ahlat ke ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin tarihi da ke ba da gudunmawa wajen bayyana arzikin gadon al'adun Turki a matakin duniya. Masu sauraro, a wannan kashin na tafiyarmu mai taken Sahun Turki a UNESCO, mun yi nazari kan duwatsun kaburburan Seljuk na Ahlat, inda dutse ba wai abu ne da ke jure wa gwagwarmayar lokaci ba, har ma yana zama ɗaya daga cikin shaidu mafi ƙarfi na al'adu, fasaha da kuma ƙwaƙwalwar bai ɗaya ta bil'adama. Ina muku ban kwana, sai mun sake haɗuwa a kashi na gaba a wani sabon wuri na musamman daga cikin wuraren gadon al'adun duniya.
1: Sahun Turkiye a UNESCO.

0: yankunan rikici a Afirka.
1: Shin takunkumin Amurka kan Sudan saboda makaman sinadarai za su sauya alƙiblar yakin? Matakin da Amurka ta fara ɗauka na ƙaƙaba sabbin takunkumai kan gwamnatin Sudan da ke ƙarƙashin rundunar sojojin ƙasar bisa zargin amfani da makaman sinadarai? A kallo na farko yana bayyana a matsayin wani muhimmin mataki na diflomasiya. Zargin da Washington ke yi cewa Sudan ta karye yarjejeniyar hana makaman sinadarai wadda ta shiga cikinta a shekarar 1999 tare da sanya takunkuman da suka hada da kuntunta bayar da kuɗaɗe, hana fitar da kayayyaki da kuma hana kamfanonin jiragen saman Sudan amfani da sararin samaniyar Amurka na ɗauke da saƙo mai ƙarfi ta fuskar doka. Sai dai ikon waɗannan takunkuman na sauya ma'aunin ƙarfin da ke filin daga ko kuma alƙiblar yaƙin na ci gaba da zama abin muhawara sosai. Yaƙin basasar Sudan, wanda ya shafa kusan shekaru uku yana gudana, yana da wasu yanayi na musamman da ke matuƙar rage tasirin irin waɗannan takunkuman da ake ƙaƙabawa ƙasashe. Za mu gabatar da nazarin Dr. Kandeveji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka, a kan batun. Tushen zargin Amurka ya ta'allaka ne kan ikirarin cewa rundunar sojojin Sudan ta yi amfani da iskar chlorine a shekarar 2024, musamman a yankin da ke kewaye da matatar man fetur ta El Jaili da ke arewacin Khartoum. Hotunan da aka samu daga bayanan da ake iya samu a fili da kuma binciken wasu kafafen yada labarai na ƙasa da ƙasa sun goyi bayan waɗannan zarge-zarge. Duk da haka, Washington har yanzu bata bayyana wa jama'a cikakkun bayanai game da ainihin wurin da abin ya faru ba, lokacin da ya faru, da kuma irin bayanan sirrin da ta samu.

A gefe guda kuma, gwamnatin Khartoum tana kiran waɗannan zarge-zarge da cewa marasa tushe ne kuma barazanar siyasa. Tana kuma zargin Amurka da nuna son kai. Saboda haka, waɗannan takunkuman sun zama ba wai batun doka kaɗai ba, har ma wani ɓangare na gwagwarmayar neman halaccin ƙasa da ƙasa. Sai dai abin da ya fi jan hankali a batun Sudan shi ne yadda Amurka ta bi manufar ƙaƙaba takunkumi kan ɓangarorin biyu masu yaƙi a cikin 'yan kwanaki. A baya, Washington ta zargi rundunar Rapid Support Forces wato RSF da aikata kisan kiyashi a Darfur tare da ƙaƙaba takunkumi kan manyan shugabannin ƙungiyar, ciki har da Muhammad Hamdan Dagolo. Daga baya kuma, aka saka babban kwamandan sojoji Abdul Fatah Al-Burhan cikin jerin masu takunkumi. Yanzu kuma an fara ɗaukar sabbin matakan tattalin arziki kai tsaye kan ƙasar Sudan. Wannan yana nuna cewa Amurka na ƙoƙarin gina wata manufa mai daidaito, wadda bata fito fili tana goyon bayan wani ɓangare ba. Sai dai tana ɗora alhakin take dokokin ƙasa kan ɓangarorin biyu. Duk da haka, ba za a iya cewa waɗanda ke fagen yaƙi suna kallon wannan mataki iri ɗaya ba. Duka rundunar sojojin Sudan da kuma RSF na ci gaba da zargin Washington da goyon bayan ɗaya ɓangaren ta wata hanya. Babbar tambayar ita ce, menene tasirin waɗannan takunkuman a aikace? Tattalin arzikin Sudan ya daɗe yana fama da katsewa daga tsarin kuɗi na duniya sakamakon takunkuman ƙasa da ƙasa, yaƙe-yaƙen cikin gida da kuma rushewar cibiyoyin gwamnati. Bugu da ƙari, rundunar sojojin Sudan da RSF suna samun kuɗaɗen shiga ne ta hanyar kasuwancin zinari, safarar kayayyaki ta haramtacciyar hanyoyi tsakanin iyakoki, hanyoyin kuɗi na bayan fage da kuma haɗin gwiwar yankuna maimakon amfani da tsarin bankuna na hukuma. Saboda haka, ba a sa ran ƙuntatawar kuɗaɗen da Amurka ta ɗora za ta haifar da wani gagarumin matsin lamba kan ƙarfin soja na ɓangarorin biyu cikin ɗan gajeren lokaci ba. Haƙiƙa, irin takunkuman da aka ƙaƙaba a zamanin Umar al-Bashir sun fi cutar da tattalin arzikin Sudan da fararen hula fiye da raunana manyan jami'an tsaron gwamnatin. A gefe guda kuma, bai kamata a yi watsi da tasirin alama da na diflomasiya na wannan mataki ba. Zargin amfani da makaman sinadarai na daga cikin manyan laifukan da ake ɗauka da muhimmanci a dokokin ƙasa da ƙasa. Wannan matakin na Amurka na iya buɗe ƙofa ga Tarayyar Turai, Burtaniya ko wasu ƙasashen yamma su ma su ɗauki irin waɗannan matakan takunkumi. Haka kuma, zai iya haifar da sabbin muhawwarorin shari'a a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya, wato ICC, da kuma a cikin tsarin Majalisar Ɗinkin Duniya. Musamman a wannan lokaci da rundunar sojojin Sudan ke ƙoƙarin ƙarfafa halaccinta a idan ƙasa da ƙasa, yayin da gwamnatin da ke da hedikwata a Port Sudan ke mai da hankali kan samun ƙarin amincewar diflomasiya, irin waɗannan zarge-zarge na iya jawo babbar asarar mutunci. Sai dai babban abin da zai ƙayyade makomar yaƙin ba takunkumai ba ne, illa ci gaba da kasancewar hanyoyin tallafin waje ga ɓangarorin biyu. A baya-bayan nan, rundunar sojojin Sudan ta ƙara bunƙasa alaƙar soja da musamman Iran, Rasha da wasu abokan hulɗa na yankin, yayin da RSF kuma ke ci gaba da samun tallafin kayan aiki da kuɗi ta hanyar Libya, Chadi da haɗaɗɗiyar dolar Larabawa. Matuƙar waɗannan hanyoyin tallafi daga waje suna ci gaba, yana da matuƙar wahala takunkuman da Amurka ta ƙaƙaba ita kaɗai su sauya alƙiblar yaƙin. Bugu da ƙari, muddin ɓangarori biyu suna ci gaba da fatan samun nasarar soja, zai yi wahala matsin lambar diflomasiyya ya kai su kan teburin tattaunawa. A ƙarshe, sabbin takunkuman da Amurka ta ƙaƙaba suna isar da wani muhimmin saƙo na ƙa'ida ta fuskar dokokin ƙasa da ƙasa. Matsayar cewa bai kamata a bar zarge-zargen amfani da makaman sinadarai ba tare da hukunci ba tana da muhimmanci wajen kare tsarin duniya na hana yaɗuwar makamai. Amma abin da ke faruwa a Sudan ya sake nuna cewa takunkumai kaɗai ba su isa su kawo ƙarshen rikice-rikice ba. Ƙarshen yaƙin zai yiwu ne ba kawai ta hanyar matsin lambar tattalin arziki ba, har ma da taƙaita tallafin soja daga ɓangarorin waje, samar da sabon tsarin tattaunawa da ya haɗa dukkan ɓangarorin da kuma tabbatar da isar da agajin jinƙai. In ba haka ba, sabbin takunkuman za su kasance masu ma'ana ne kawai wajen nuna martanin al'ummar duniya. Amma maimakon sauya ma'aunin ƙarfin da ke Sudan, za su ci gaba da zama wani ɓangare na tangarɗar diflomasiyya da ake ciki a halin yanzu. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.